0: jollof ne miyar atta pate ko kuma taliya da faki burge su da pepper terra
1: yeah yeah pepper terra
2: Sunana Malam Musa kuma ina son taimaka wa mutane. Shin kuna buƙatar kuɗi domin wani muhimmin abu? Kuna da asusun ajiya na UBA?
3: Kawai ku danna *919*28# domin samun UBA Click Credit a yau. Kuna iya samun har naira 200,000 nan take ba tare da buƙatar jingina ba.
2: Idan kuma ba ku da asusun ajiya na UBA, ku yi maza-maza ku je ku bude yanzu domin kuma ku samu kuɗi da zai taimaka muku don samun ƙarin kuɗi.
3: Kadanna *919*28#

wakwa no na koko wa wazobia FM nkotuto bo chitata bo Friday ahie kema bro kwa bani iria bo na sato ni mwa sato na fo puka bo iria bo anisi obro bo kunde abo hage mekwara anyi isi akukonde anyi gano kwa nono bo chitata nambu igwende aga ala anyi abruko nundi mwerezi bo mmeru aho ni mwa bodabia otu nwokorobia burugo kwanu onye ji mma wee bepụ nna mụrụ ya isi n'ime obodo Anambra. Ndị ọkwọ ụgbọala etiela n'mkpu n'oke olu ugbu a banyere ụzọ otu ụgbọala trọkụ siri wee bụrụ ihe kwuchere ụzọ n'ime obodo Enugu. Nwada ajọ ihe Chukwu Garso Nkunu ga n'olu ya n'akụkọ nkụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a manarụkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya. Bibo unabola chi asimo nke onye chiri ya zere mana asikwa ka ubochi tata bo Friday ahieke ketara anyi dumbu mi igbo ihe oma na ha onye nwanyi na akuko mbosi nu nime obodo Abia we na abira anyi ka odu ugbu a ka na eme ka anyi mara ugbu a we si na igwe ndi agha ala anyi aburugo ndu ndi merere ezigbo ahu mgbe ugbo ala truck ha no nime ya gbafula hụrụ onye na-akwọ ya bụ ụgbọala aka ma gbakpuo n'ime ọhịa nke dị na mpaghara ọhafịa dị n'ime obodo Abia mgbe oke mmiri na-ezo. Akụkọ ndị be anyị mere nọ ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ya bụ ihe mere mgbe ya bụ oke mmiri na-ezo ma na-ezosi ike n'ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ. Dịka o siri wee dị nọ, ndị nta akụkọ jere n'ebe ya bụ ihe nọrọ wee mekwara ka anyị mara na wee sị na igwe ndị na-agafe n'ụzọ ma ndị ji ụgbọala ma ndị ji igwe ndị ji ọgbatumtum nakwa ndị ji ụkwụ malitere iji oke ọsọ wee na-agbakpunye n'ime ọhịa maka inyere ya bụ ndị agha ala anyị ahụ aka ma napụta ha na ya bụ ọnọdụ ha nọ n'ime ya n'oge ahụ maka ịhụ na azọpụta gasịrị ndụ ha n'otu n'otu. N'akụkọ na-abịara anyị site n'ime obodo Abia ka na-eme nnụ ka anyị mara ugbu a wee sị na aka na-achị ya bụ obodo ma bụrụ onye a na-akpọ Alex Chioma Oti ekwuola na ugbu a wee sị na ya bụ afọ 35 bụ 35 years nke ya bụ obodo Abia gbagoro bụ site n'ezi ọlụ nke ekekwara ezigbo adị n'ume wee lụọ ka ọ bụ ma bụrụ ya bụ ihe mere ya bụ obodo Abia ji wee bụrụ ihe nọ n'ogo nọ na ya tata. Ebe o tinọrọ n'uwe kwupụta na nke a bụ mgbe ọ na-agwa ọha ndị obodo ahụ okwu n'igwe ọwara mgbasa ozi TV nakwa redio ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara n'uwe ma bụrụkwa nkata ekele n'ebe ọ dị ukwuu wee bugara ka ha rabụ ndị ọrụ bekee ndị ọrụ aka ndị na-azụ ahịa nakwa ndị ọrụ ubi niile nọ n'obodo ahụ nakwa ka ha rabụ ụmụafọ nke ya bụ obodo banyere ụzọ ha siri wee na-agba mbọ ma na-enyekwa aka n'ihu na ya bụ obodo gara n'iru n'imita ezi mkpụrụ. Mgbe otu na-ekwu okwu na ya bụ ọgbakọ ahụ ka akụkọ a mere ka ya ka ọ pụta ihe nke ọma wee sị na o sikwa n'otu aka ahụ wee kelekwa Chineke onye mere ka obodo Abia nọrọ n'oge ọ nọ n'ime ya tata ma kelekwa onye isi ọchịchị mbụ chịrị ya bụ obodo Abia n'okpuru ọchịchị onye kwuru uche ya bụ onye a na-akpọ dọkịnta Ogbonna ya ọnụ bụ onye lagoro mmụọ maka ezigbo àjà nke ọ chụrụ maka ịhụ na ya bụ obodo Abia agharịpụghị na ya bụ agba mbụ nke eji wee kepụta ya n'oge ahụ. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara na wee sị na otu nwoke bụ onye a na-akpọ Pascal Ubogo ma bụkwara onye gbara afọ 20 bụ 20 years abụrụgo nụ onye a kpara aka ka ọ dị ugbu a banyere ogbugbu nke o gburu papa ya bụ onye gbara ogo afọ 56 bụ 56 years na mpaghara Abatete nke dị na kansụl Idemili n'otu dị n'ime obodo Anambra. Akụkọ ndị be anyị mere nụ ka anyị mara na wee sị na ya bụ Pascal nọrọ n'oge mgbede ụbọchị Tuesday nke izuụka a anyị nọ n'ime ya wee were ezigbo mma eji asụ ọrụ wee bepụ papa mụrụ ya akpịrị
ma kpọchikwa ya n'ime otu ọnụ ụlọ wee gbafue. Akụkọ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mere na ka anyị mara na wee si na aka ndị uwe ojii nke nọ na mpaghara ezi owele police division gbakwara ya bụ ajọ nwa ahụ site n'ezi ndọnye ukwu nke ndị ezinụlọ, ndị obodo nakwa ndị otu vigilante nke obodo ahụ bụ ndị nọ n'ọrụ na mpaghara Abatiti. Ebe ya bụ akụkọ nọkwara wee ruo anyị aka ndị be anyị bụkwa site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Tochukwu Ikenga zipụrụ, ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụtakwa na wee si na aka abụọ aghọkwala ya bụ Pascal otu aka n'ụlọ nga nke ya bụ ndị uwe ojii ugbu a, bụ ebe a nọkwa wee na-enye mme ya ezigbo nyocha maka ịmara ma ọ tara akwụ ma ọ ga-abụkwa na oke eze ya dị. Ebe ozu ya bụ papa ya nwụrụ anwụ ghọkwara ihe buru wee tinye n'ụlọ njụ oyi ebe a na-edote ndị nwụrụ anwụ ka ọ dị ugbu a. N'akụkọ ọzọ si n'ime obodo Anambra wee na-eru anyị ntị ka a na-eme n'ụka anyị mara ugbu a wee sị na aka ndị ụlọ ọrụ civil defense nke obodo ahụ akparala na ụmụ mmadụ atọ bụ ndị jere igwu aja sharp sand n'ọdọ mmiri osimiri Obiaja River nke dị na ya bụ okporo ụzọ ahụ nke esi na Nnobi wee jewe Idani Junction dị n'okporo ụzọ Uke nke dị na Council Ide Mmiri South dị n'obodo ahụ. Onye so n'ọrụ ndị civil defense ahụ bụ onye a na-akpọ Marco Olatunde mere ka nke a wepụta n'ihe mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na mpaghara Ọka bụ isi obodo ahụ ụnyaahụ. Ya bụ Olatunde ndị be anyị mekwara na ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị ọrụ ya bụ ndị ha na onye isi ụlọọrụ ndị Federal Mines nke dị n'ime obodo Anambra na-arụkọ ọrụ wuchiri na ya bụ ogige ma kparakwa ya bụ ụmụ amadi aka site n'ezi ama nke ndị ihe ọjọọ na ajọpịsị anya gbara ha. Ebe o mekwara na ka anyị mara n'otu aka ahụ wee sị na ya bụ ndị aka kpara ugbu a bụkwanụ ụmụ amadi bụ ndị a na-akpọ Patrick Anipue bụ onye gbara afọ 45 bụ 45 years ma bụkwara onye si na mpaghara Umuagu Village nke dị na Nnobi wee pụta ụwa, nakwa onye ọzọkwa bụ onye a na-akpọ Chidubem Ogemmadu bụ onye mere ka anyị mara wee sị na ọ gbakwara afọ 44 bụ 44 years ma bụkwara onye si na mpaghara Orumkpa Village nke dị na mpaghara Umboji dị na ya bụ obodo Anambra wee pụtakwa n'ụwa, nakwa otu nwa amadi ọzọ bụkwa onye a kpọrọ Chukwuma Igwe bụ onye gbakwara afọ